0: Kapag swak sa bawat kagat, ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
1: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
2: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta. Unverified e-wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
6: One Radio, Ting Do Gun Nah.

0: paghalo-halo, dapat choking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Fast Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you. Gems products. And of course, para sa satuya mga magagayon na mga katindugon, kay po niya ito kan oras para mamantinir ang satuya mga sadire sa pagkakaigwanin servisyong pampagayon as in self-pampering sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in... Hand spa, glute drip, glute four push, slimming excellus, meso lipo, as in karakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Magkuhan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabacon City. Sampang sana Kalamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya, magdumana na sana kita, hanapin niya ito sina Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Your friendly Pink Spa Angels. Thank you so much, Pink Spa. As in, uro-chan, sa sato yung pagbabalik. Igo akong ichichika sa inyo, manunood sa Leo Lavandero Laundry. Antabayanin po yung chikang yan. 13 minutes after 6 o'clock in the evening, Monday na Monday, a 15 kan Hunyo 2026. Show me.

sino naman itong power couple? Ayan na naman yung mga power couple na yan, ha? Na talaga daw nagpapaano sila counseling, marriage counseling, dahil meron daw cheating activities si Mister. At parang gusto din namang tulungan ni Mrs. si Mister para malampasan nila ang ganitong sitwasyon sa kanilang buhay. Matagal na raw ito, pero ngayon lang ito mukhang nagiging matindi dahil meron ng mga demands mula daw sa mga side chicks na hindi napapanatili or hindi naasiwang-asiwa na si Mrs. ngayon, kaya kinailangan nilang magkaroon ng marriage counselor para maisaayos ang lahat. Kasi nagkakaroon pala ng mga issues na itong si Mr. pinagbigyan na ni Mrs. before, pero paulit-ulit pa rin, nangako naman daw. E kumusta naman daw ang kanilang mga anak? Nagre-reklamo na rin daw. Ayoko na lang siguro banggitin ang pangalan ng power couple na ito sa showbiz. Siguro may tip na lang ako. Si Mrs. ay dating child star. Ayan. Ayoko na magtuloy ng kung ano pa. sige, ito pa, isa pa. Oy, talaga ha? Ang isa pa. Although hindi naman confirm na sila ito, pero malakas ang huring-huding na ito daw ay sila mismo. Sige, yung guy naman, si Mister, ay co-host ng isang noontime show. Ayan ha, giveaway na yan. Mukhang alam na alam nyo na kung sino nga ang dalawang power couple na ito. Pero naman, ipinagdarasal natin na sana malampasan nila ang ganitong sitwasyon para naman maging maayos ang kanilang buhay. Alright? Meron pa naman silang resto. Bigay na. kumusta naman? Si Bea Alonzo at si Vincent Co. May nagsabi na ano daw, news blackout. Wala na, hindi na natin pwedeng malaman kung ano ang katotohanan. Kung sila nga ba ay nagkaroon ng private ceremony na malayo sa pakialam merong mata ng mga netizens. Alam mo,

لا pero marami nagsasabi na mukhang masaya daw itong si Bea ngayon. So siguro marami na siyang natutunan, no? Siyempre, kung ganyan ba naman na masyadong pinapakailaman ang buhay mo ng publiko, matututo ka rin kung paano mo itago ang para sa'yo. Kano, eh? Yes!

0: Elvis Papinti.
1: O eto pa, meron pang isang matindi. Mukhang talagang part of the family na itong si Daniel Padilla. Dahil sa birthday ni John Estrada, nandun lahat ang mga anak ni John. At syempre kasama ang kanilang mga better half. Ang kanilang mga juwa-juwaan. Eh nandun talaga prominente at kitang-kita niyo naman. Talagang naka-front at naka-akbay pa itong si Daniel Padilla sa kanyang future father-in-law. Ang ibig sabihin ba nito ay mukhang nagkakaigyan na at yung chika na di umano ay mayroong mga chismis na ito palang si Daniel daw at itong si Catherine ay mayroong sikretong ginagawa ngayon. Isang proyekto kaya ito? Avang Earns! The Tita and Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet. With your Tita!

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Yan, honey. Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

exciting Pink Papa 2 line with matching Chica Chica. Meron ako nakita kasing note, no? Ang sabi sa note ay, pwede ko naman siguro panggitin ang pangalan niya. Si Kuya Rom Factolarin, isa po siyang writer at isa ding indie actor. At naging director ko po siya sa aking MTV or yung aking music video ng ano nga yun? Bula, ayan. Siya pong nag-direct nun. Bigla akong nabasa sa kanyang ano, sa kanyang note. Sabi niya, hindi ako mabait, pero mabuti akong tao. O, diba? Ang lalim. Kaya siguro pwede tayo magtanong, pwede bang maging mabuti ang isang tao kahit hindi siya mabait? Well, malamang posible namang oo. Diba? Pero may pagkakaiba kasi ang mabuti at mabait. Ang mabait kadalasan tumutukoy sa ugali. Magalang, malumanay, approachable, sweet makitungo. Ang mabuti naman mas malalim. Tama ang prinsipyo, may integridad, marunong gumawa ng tama kahit mahirap. May mga taong hindi malambing magsalita. May mga taong prangka. Merong mga taong estrikto. O di kaya yung tinatawag nating intimidating. Pero kapag may problema, sila ang totoong tumutulong. Hindi sila nandadaya. May paninindigan at handang magsakripisyo para sa tama. Samantala, may ilan ding sobrang bait tingnan pero hindi naman mabuti ang ginagawa kapag walang nakakakita. Parang hindi lahat ng mabait ay mabuti at hindi lahat ng mabuti ay mukhang mabait. Halimbawa, meron kayong teacher na istrikto pero gusto talagang matuto ang estudyante kaya siya nag-iistrikto. O di kaya naman isang magulang na mahigpit pero mahigpit siya dahil pinoprotektahan niya ang kanyang anak. O di kaya naman isang kaibigang prangka magsalita ng katotohanan kesa bulahin ka. Kaya minsan kasi ang tunay na kabutihan hindi laging komportable pakinggan. Kaya dapat nating isipin palagi na alin ba ang gusto ko? Siguro mas gusto kong maging mabait. O di kaya naman, ay gusto ko rin maging mabuting tao. Pwede naman siguro pagsamahin yun. Mabait na mabuting tao, pero mahirap yun, diba? Kaya ewan ko, siguro isang araw, tatawagan ko si Kuya Rom para i-explain ito. Kasi bakit niya nasabi ito? Masyado kasing matalinghaga din itong si Kuya Rom. Factolarin. At isa po siyang artista ngayon. Meron siyang pelikula yatang ilalabas. Yung Silenced Nights. O, ayan ha, Kuya Rom. Pina-flog ko na. Kasama niya doon ang isa ko ring friend na si Tanya Gomez na nakasama ko naman noong mga 1980s pa sa pelikulang Alapaap. O, ang tagal na, no? Masarap talaga makisama sa mga dati na nating mga kasamahan. Dahil, diba, halimbawa kami ni Tanya, mga bata pa kami nung panahon na yon. Tapos ngayon nagchichikahan kami, parang mas malalim na yung usapan namin. O, diba? Mas masaya na. Kaya nasa inyo na yon. Kung gusto nyo maging mabuti at mabait, okay naman yon. Kung gusto nyo maging mabait lang, okay lang din yon. At kung gusto nyo maging mabuti, mas okay yon. Kaya siguro one of these days, kailangan talaga mag-explain si Kuya Rom Factolarin na ngayon yata ay may shooting siya kaya hindi ko siya masyadong makontak. Pero very interesting, ano? Dahil pwede naman nating sabihin, ay nako, ako mataray ako pero mabait naman ako. O, diba? Ako mataray ako pero mabuti naman akong tao. Actually, nasa atin din naman yun eh. Kung wala naman tayong ginagawang labag sa batas ng bayan o labas sa batas at labag sa batas din ng ating relihiyon, di siguro okay lang yun. Diba? Kaya so naman mukhang mabuti tapos ayun sinusungkit naman yung confidential funds.
Naaaliw ako doon sa sinusungkit ang confidential funds. Paki-explain. Ayan tuloy, merong impeachment case. Sana kasi eh, diba? Pwede naman maging mabuting mamamayan at mabuting tagapamahal. Ay, naaliw na lang ako dito sa takbo ng ating politika sa Pilipinas. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night sa One Radio Tabaco, One Radio.net. 6:49.

Welcome, thank you all. I was knowing the Tito Pagliani Show at 7 minutes after 7 o'clock in the evening. Nakausap-usapan ngayon, ha? Paumanhin po sa mga kumakain dahil hindi kaiga-igaya itong mga pangyayari sa Baguio City. Meron silang natagpuan hindi ka nais-nais na bagay sa kanilang sinigang. Actually, hindi ko na siguro dapat pa itong ikwento. Pero, or sabihin o i-describe, no? Dahil marami naman nakakita na nito sa kanilang mga social media accounts. Marami tuloy ngayon ang nag-iisip na mukha yatang ito ay sinadya. Marami kasi mga pagkakataon na ganyan. Halimbawa, mga problema o reklamo sa mga pagkaing siniserve sa mga restaurant. Kaya marami tuloy ngayon mga haka-haka na dapat daw ayusin ang pakikitungo ng mga may-ari ng mga restaurant sa kanilang mga tauhan. Para at least conscious sila palagi at syempre yung tinatawag nating mga SOP, yung mga dapat nating alam na gawin para naman maiwasan ang mga di kaiga-igaya mga pangyayari sa ating serving time, no? Or sa mga service hours natin. So ito na nga, maraming mga haka-haka na nagsasabing malamang endo ang may kagagawa nito. Siyempre, mahirap din naman kung wala silang makita sigurong ebidensya na ginawa ito ng isang endo or kung may endo man doon sa restaurant na yon, no? Eh, ang dami pa namang tao at mga turista na kumakain doon sa area na yon, yung jungle resto ba yun? Oo, maraming kumakain doon dahil siyempre, summer capital of the Philippines. Maraming mga turista. So parang hindi magandang pangyayari ito sa mundo ng restaurateurs. At meron din nagsasabi na baka sinabutahe ng hindi masyadong nasisiyahan na empleyado ng restaurant na yon. Pwede rin yon, di ba? O di kaya naman may nagsasabi din na pwedeng planted ito ng isang customer. Kaya dapat isang matinding investigasyon ang gagawin nila dito dahil hindi ito pwedeng palampasin, no? Dapat talagang makita kung ano at saan ang pinanggalingan ng hindi kaiga-igayang lumulutang-lutang sa sinigang. Diba? Aba, mahirap yun. Hindi lang basta-basta yun. Diba? Okay lang naman siguro kung may makita kang langaw. O di kaya makakita ka ng kung anong insekto. Maganda nga kung mayroon nakikita kang butterfly. Yung sinigang, di ba? Pero ito kasi hindi eh. Alam niyo na yung kung ano yun, hindi ko na yun ikukwento. Dahil baka may mga kumakain dyan. So siguro magiging ano na rin to, paalala sa atin at lalong-lalo na sa mga restaurant owners na dapat maya't maya ay chine-check nila ang kanilang mga proseso, no, sa mga pangyayari sa kanilang kusina. Dapat kasi chine-check yan palagi dahil pag medyo natatagalan, human factor, di ba? Parang, kasi naman, routine na namin, routine na yan, di ba? Gawa na lang ng gawa kung ano-ano na lang ang ginagawa nila. So minsan, merong mga dumadaplis. Katulad din ng isang fast food na akala niya chicken breast. Kasi breaded na eh, breaded. Pagkagat niya, bakit ganito? Makunat. Aba, nakita niya bimpo. Bimpo na nilublob sa breading at ipinrito. Diba? Yung mga ganyan, hindi po talaga naiiwasan yan dahil minsan siguro yung iba pagod na, yung iba naman hindi nila masyadong alam yung kanilang dapat gawin. Yung mga tinatawag nating protocol.

Siguro na maayos yung kanilang operasyon. Dahil minsan kasi ang pagkain talaga, matindi pong pag-uusisa ang dapat gawin nyo bago nyo lutuin yan. Yung iba kasi out of ano na, habit, eh ganun na ito, ganito lang, hala, sige lang, dampot lang ng dampot, tapos hindi nila masyadong na-check, di ba? So ito po'y paalala din sa mga customers na dapat pagdating ng pagkain ay tinitingnan nila ito. Diba? Lalong-lalo na kung mga sabaw-sabaw dyan, yung may mga sauce, dapat chini-check. Although siguro abahala din yun, diba? Yung gutom na gutom ka na, tapos i-check mo pa. Kaya responsibilidad talaga yan ng mga restaurant owners o yung mga sa, kahit sa mga karinderiya o basta't kung pagkain ang siniserve nyo, dapat po nakatuto kayo palagi sa pang-araw-araw ninyong gawain, tinitingnan nyo at sinisigurado ninyo na yung inihahain ninyo para sa inyong mga customers ay edible. Diba? Pwedeng kainin ng tao. Kaya dapat palagi tayong nag-check dyan. Matrabaho, pero responsibilidad kasi natin yan eh. Mas matindi nga kung halimbawa may tulad nitong nangyaring ito, talagang nagkagulo daw ang Baguio. May nakausap ko si Tita Fran. Sabi ni Tita Fran, ay naku, magulo daw talaga, ano, parang masyado daw talagang pinag-uusapan sa buong Baguio City ang pangyayaring ito na may lumulutang na hindi kaiga-igaya sa sinigang. Parang ayoko na tuloy kumain ng sinigang. Ano kasi hindi na talaga ako pwedeng kumain siguro ng sinigang. Hindi na ako pwedeng kumain ng paksiyo. Hindi ako pwedeng kumain ng adobo. Kahit ano pang adobo yan. Eh kasi nga, medyo nangangasim-ngasim yung tiyan ko. Siyempre pag medyo edad ka na, no? Tawa ng tawa to si kuya. Pinagtatawa na ako. Kakairita eh. Nakakairita yung tawa niya. Parang pinagtatawan niya. Parang kinukutsa niya ako. Kasi daw, kaya daw nangangasim-ngasim ang tiyan ko kasi matanda na. Ano ba? Diba? Natural lang yun. Kaya iwas na lang para iwas ang sakit. Aba, masakit din yung patatamaan ka ng reflux, ano? Kaya medyo iwas-iwasan na po natin yung mga maasim-asim. Oo, alam kong pag nagpaksiw ka, medyo tumatagal yan, 2-3 araw. Pero hindi na eh. Hindi nakakayani ng asim. Sobra ng asim sa katawan ko. Sure! Kaya maya't-maya po ay dapat nating silip-silipin yung ating mga kinakain sa mga restaurant para naman maiwasan natin ang mga hindi kaiga-igayang mga pangyayari katulad na nangyari sa Baguio City sa Sinigang. Sinigang! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio.net.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
2: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: 70 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook. One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami. Alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show.

Welcome sa Pakulay Oras ng The Tita Poiana Show. Pasensya na po, medyo may inaasikaso lang po yung lingkod. Pinalakpakan. Meron ako mga inaayos-ayos. Welcome naman po sa ating greetings. Good evening po dyan sa Barangay Balading, Malinao, Albay, kay Barry Bausa, Marvin Buelva, Kurang Binibinito, Obin Binito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, Roy Perez. Ayan, thank you so much for listening in. At syempre, kumusta naman dyan si James sa Barangay Bacolod sa Tabaco? At sa kanyang pamilya dyan sa Pasig. Although wala po tayong live ngayon sa Facebook. Kumusta naman po dyan sa Mandulungan Daet kay Tita Dolores Pacao. Shoutout po kay EJ Bukay at si Madam Bing Buela and Ophelia Bukay. Kumusta po kay Chad, kay G, kay D, kay Carrie at sa Family Lacson. Diyan po naman sa Talisay. Shoutout naman po sa mag-agom na sina Cha Ellen at Rudy Cabrera ng at ng kanilang friend na si Tess Bonagua. Binabati nga pala din natin si Ate Yet. Ganon din po naman ang Buendia and Barandon family. Diyan po naman sa Santo Cristo. Kumusta din kay Ayet Beron. Siyempre, diyan po naman sa Garchi Turan and Cam Sur. Good evening sa Fernandez family. Binabati din po naman natin ang Family Collar. Diyan po naman sa Sitio Antium. Ganon din po si na Jet, Jad, Jed, and Jam. At syempre si Ma'am Da ng Tabaco South. Binabati din po naman natin si Jello na Amayon Daan na kakaturog. Pati po si Patricia May. Kumusta na dyan? Greetings from Bad Rose. Ayan. Shout out din po kay Jemeline Cervantes Antinor. Diyan po naman sa Burabud Garchi Turena Cam Sur. Tita Agnes Bonto, hello, good evening. Ganon din kay Nadine De Jesus at si Tita Juliet. O, kumusta na raw si Relax Padjak? At saka yung kanyang alagang aso na si Tugudug. Nandiyan pa ba? Binabati din po naman natin ang lahat dyan sa Upper Bonga, Bacacay, Albay. Lalo-lalo na kay Tita Sardi Barha. Ganon din po naman kay Jacob Maxwell. Hello, Jacob. Kumusta naman ang iyong first week of school? Siyempre, binabati natin si Tita Frammy Juarez. At sa lahat po na nandyan ngayon, sina Regina Lovino, Nina Tapit, Melin Balmedina, Joy Banyas, Bem Bagting, Carmi Balkin, at si I Balmedina. Good evening kay Tia Anastasia Biscocho dyan sa Puruk Uno, San Isidro, Iraya, Malilipon. Of course, kay Mr. and Mrs. Rudy Calisin dyan po sa Riosa Street. Hello, Kuya Rudy at Tita Tess. At ganun din kay Ariella. Hello dyan sa San Francisco, Malilipot, Albay. Pagbati po naman sa Romano Rosero Solano Adornado Melia family. Dyan po sa Kumon, Malinao, Albay. Kumusta na po?
Mami Puring, dyan sa Matagba, kumusta na? Ate Juanette, kumusta ka na rin? Dyan po sa may tulay ng San Roque. Of course, dyan po naman sa Kinale. Good evening sa Vergara family, most especially to my amiga na magayununununun, Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course, ang mas magayon na si Mami Upeng Vergara. Ganun din po kay Tita Nora, kay Tita Jealousy, at kay Tita Ao. At sa mga bagets at mga bugoy dyan, good evening. Hello kay Ate V. Ate V, kumusta ka na? Bonggala. Diyan po naman sa Rioza Street. Ganon din po naman kay Normita. Normita Contreras. Sa gabos po dyan sa Suwa Malinaw Albay, good evening. Lalo-lalo na kay Aling Nena talaga. Tita Nena Palanas Bobbies, kumusta na po kayo dyan?

Salamat po sa pagdalangog, Chat Nena. At sana po naman lahat dyan ay busy-busy. Wow! Busy-busy. At yung iba naman dyan ay nanonood sa mga iba't ibang mga activities sa Tabaco, sa Tabak Festival. And of course, binabati po natin si Mayor Ray Bragaiz. Good evening, Mayor. Kumusta na po kayo? Diyan po sa Tabaco Night Market. Ano nang balita dyan? Of course, binabati din po natin si Tita Chris Barameda. Diyan po naman sa Chris Restor Grill. Ganon din kina Mami Lani at kay Mami Emma.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener.

0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets. 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Negasio City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
1: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
0: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
4: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
5: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.

0: Oh my gosh, ang bilis nga naman ng oras. Parang lumipad lang ang isa na naman pong Lunes. Although mayroon pa naman tayong ilang oras. Sana po naman na nag-enjoy kayo dito sa ating pantunan kahit medyo mayroon akong inasikasong mahalagang bagay. Kaya ako'y pasulput-sulput lang. Bukas promise, magiging okay na ako. Of course, forever po natin kasama sa The Tita Poliana Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh products, Rejuvion products. Ganun din po ang Luyen Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores. At syempre po naman sa lahat ng pamilyang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, nasama rin po natin ang Wanok, Chicken Inasalda and at ganun din po naman ang Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Thank you so much, Gems Products. Para naman po sa tuyang mga magagayo na mga katindugan, sarang lugar sana po para sa tuyang self-pampering as in me time. At yan po naman ng iba kundi ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po sa very nice building, Rivivar Street, Tahit, Tabaco City, Sampang Sanakanamanda Copy Hospital. Pasyal naman po sa sindang Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumanan sa nakita, hanapon niya ito sina Tita Mary Jane, Ana, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa. And of course, thank you sa Leo Lavandero Laundry. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. At pwede po kayong tumawag sa 0962-780-0844. Leo Lavandera Laundry. You deserve a break from your labahin. Kaya ipalavandero na yan. Ang Leo Lavandera Laundry niya ang po dyan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Sana po naman kahit papaano ay nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Lunes. At bukas po mas energized na ang beauty ko. And of course, sana po naman naging maganda ang simula ng iyong linggo. And lagi po niyong pakatandaan, pag Lunes, ito po ay nagpapaalala sa atin na Clean Lunes. Para clean tayo inside and out. Char. Hindi naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Kung maganda ka, wala na tayong pag-uusapan pa.
1: What?
0: Sweet dreams. Good night.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Melbourne's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pigpapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One Radio.

0: Gustavo Ako series Team Dugun
1: na radio station
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

kang parating. Acerpoint Enterprises. Ang kabuhan pag-amer and construction supply. Boulders, 3-4, jumping materials, 3-6 blocks, livery blocks, and supply. Plumbing materials, a source na klase min semento. Aron porcelain, mayon portline, ang akabilya, steel bars, plywood, mga good lumber, asinus. As available naman ang paymaya kung sa iban and asikang bill sa tawad, home credit, dakulot, asin pwede nindo ipuhanin din. Presyo, sa kulsa mo, Jaya. Tekuha sa Sobi Home sa Gas, Tabaco City, Jaya sa Benster, Irwin Billion, Magapong 903-4-4-6-1-6.

0: in tabako as in bilog na Pilipino. So, minutos paspo. Alang singara sa bus mga welcome sa mga kig-kig. Ano mga pinagigibo? Ano mga nagkakasiributan? Laomi po na yaon kamo sa baray rahay na kaligtas sa anuman na katibaadan sa buhay. Let us always start its day of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Gising sa Bill and the Jordanes. Remember, from dust we are, and to dust we shall return.
1: Marata.
0: Katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleaños day sa Indo. May you have many more birthdays to come and blessings. Heaven.

Happy birthday sa ihado kay Police Officer Nico Villanilla Bello. Aing kanabaya ngon yan, ihado. Kay Babe Katara, Rihina Bungalbalbanyas, kay Karin Binamira Bermundo, kay Jen Cornel Bunto, Siring Man, kay Madam Gina Nang Candinil Bakery, happy, happy birthday sa mga igwapunin, mga okasyon ngunya na aldaw, enjoy life sa mga katindugon niya itong paragos na ka-boarding lodging sa mga hospital. Soy, parahay na ka mo. Aldaw po kita nin Martes, petsa 16 na, kanbulan na Hunyo, 2026. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa buhay, condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See adventure, enjoy every moment of it. Sa mga taga Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, parte ng probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sur Sugun, Masbate, probinsya Canalbay, Po and Pongin 3 News FM, Tindugo.

0: At sa buhay ang big boss, ing Jing Monte Alegre, Volante, Boss Madam, kagandahang Osang, at sa kuyang partner ni Al Moguera. Ako po si Bueno. Bago man gwapong lalaki, alagad very inviting kasi dainuhan. Dakul nagtataram, sa imang kig-kig, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
1: Si Bueno sa kig-kig.
0: Sa enot na ratsograma, anan kan, base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan, pag-asa. Easterlies ang nakakaapiktar sa easting sections kan Visayas, Asin, Mindanao.
1: Si Bueno sa King.
0: Dahilan po kaini ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Asin Davao Oriental. May mga paguran dara kan Easterlies.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala sa Metro Manila, asin natatalang party kan Pilipinas, kasabayan Bicol Region, particularmente probinsya kan Albay, paminsan-minsan iguamanin mga lugar na makaka-experiensya nin mga paguran dahilan sa localized thunderstorms.
1: O sa
0: Marata. Si Ripan na anuman na maraot na panahon sa luwas asin laog kan Philippine Responsibility and DOST pagkakan na oras.
1: Si Bueno sa King.
0: Ay, si mga inkargado sa kalinigan dyan sa kapalibutan, mga street sweepers, miyembro kan Solid Waste Management Team, mga batang sendro di sumusunod sa utos kundi galing kay Boss.
2: Good morning.
0: Sa mga katindugo tabman, nyao na sa saindang mga destinasyon. Si mga security guards, nyato na tapos na ang saindang tour of duty. Good morning ko. Kumusta ang sa tuyang benta kasuod ma? Iguaman ngaya buinong lapakan ka na tada para sa panduang kilong bagas. Nakabakal man ki sira na adusintos o inaban manong mani ano ha. Gusto mong magsira boy na barato? Di ka man ang maglawod. Ano tabi payaw? Madam Feli. Marata. Atabon nga niya ako minamata. Sabi sa kuya ni payaw. Kundi ka nagabot ka ngayon kasuod ba? Dahil na ako. Naglakaw-lakaw na.
2: Good morning.
0: Sa mga yaon dyan, mga katindugon sa inda mga umahan atab na nagpasiring sa utindugon, tatibaan kon madistroso kan karamaho. Dyan sa pagtarain, ano ha? Si mga igtaman naning dayo ang sinto ngayon ba, ana? Mapaan pagtarain, linigi na iyan manay. Manoy, oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa kusina. Magluto na nin pamahawan. Tanganingan sa tuya mga estudyante. Maglaog sa saindang mga respektibong iskwilahan. Basog talagang maray ang saindang resistensya. Sundo na sa maghapon.
1: N-O sa King.
0: Sa mga parauma, mabuhay ka mo. Mga parasira, pirming magpasiguro tanganing dai mabugtak sa peligro. Tabak Festival nagpuo na kasuod ma. Mga taga-Upland napagserbihan mga katindugon dahilan sa pigdarang serbisyo kan lokal na gobyerno. Pigrani ang gobyerno sa Indo mga katindugon. Ang programa ngini atun sa Indo kan Best Kapi 8-in-1 kasabayan Best Kapi Gold 20-in-1 Best Kapi Black 4-in-1 Best Kapi Green 6-in-1 gabos with herbal mix. Kung ngayon apwera sa mahamot na masiram inumon, igwa pa po nin maray rahay na epekto sa lawas kan tawo. Kaya, best kapi sa pagkaaga, best kapi sa pagkaunto, pwede man sa pagsini. Yaon man o sang kaiba ang siram. Sabayan pa nilibre gribi ang mga aki. Nagkukuray ko sa isabay taram manok utang tilam. Igwa po dyan sa banwaan kan malilipot. Digdi sa syudad din tabako. Nagwara iraka. Igwa naman dyan sa banwaan kan malinaw. Tiwi, asin, syudad, kanligaw, manok ni Osang. Sa satuyang pagbalik, mga katindugo ng ratsadakan,

0: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
1: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
2: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
3: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
8: Ha? Nata, masaing ka.
7: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
7: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
7: Oh, ano patigahalat mo? Musla!
9: Magpa B2B

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy saving air, at ang pangarap ay lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas na!

0: Polyware Trading, makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno sa
4: Philippine Standard Time, 26 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa indugawas mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang ratsadakan. King King Barreta. Enot sa lado lokal, formal nang nagpuon ang Celebrasyon kan Tabak Festival 2026 kasuod ma. Sa paagi, kan Anduyog Tabak Community Social Caravan na ginibo sa San Antonio COVID Court. Parte kan mga enot na aktibidades kan festival, iyon pagatud kan mga serbisyong pampubliko sa mga komunidad, particularmente sa mga hararoyong lugar sa upland daan ginibong sentro ang Barangay San Antonio. Sigon kay Vice Mayor Baby Glenda Ong Bungaw na sa ibong kan pagbawas kan pundo para sa Tabak Festival, pinili kan gobyerno lokal na itutok ang nagkaperang programa sa mga aktibidad na igwang direktang pakinabang sa publiko sa paagi kan pagrani kan serbisyo kan gobyerno. Inibilang parte kan temang pagrumdom na hatod ang karaban kan mandainlain na serbisyo gikan sa lokal na gobyerno. Nagsabay digni ang pag-ibig fund, social security system, Philippine Statistics Authority, PSA, as in iba pang frontline services.
3: Si Bueno sa King.
4: Nakatalaan gibuhon ngunya na aldaw ang sarong consultative meeting kaniskos Division Office SD Albay para sa mga pamayukan pabublikong eskwelahan elementarya as in sekundarya may kinaraman sa implementasyon kan school-based feeding program SBFP. Ang aktibidad gigibon sa Malabog National High School Daraga Albay na paparticiparan kan mga school heads o representante kan mga identipikadong eskwelahan na maimplementar kan programa. Magigirumduman, nagtagama ang Department of Education DepEd na NIN maabot sa 25.7 milyones de pesos para sa 4.6 milyones na mga estudyante sa elementarya at sinsekundarya. Kunsiin, ang mga kwalipikadong kaakian ang tatawananin 45 meals as in gata sa laog ng 200 na aldaw na an alokasyon sa lambang aki kada aldaw nasa 25 pesos. Kunsiin, 22 pesos para sa pagkakan as in 3 pesos para sa operational expenses. Ang target para sa school-based feeding program kan DepEd iyo ang mga wasted as in severely wasted learners, siring man ang mga pregnant adolescent learners.
3: Si Bueno sa King.
4: Pinagdirihiran kan Commission on Higher Education Ted B. Colan Gabus na Higher Education Institutions SEI sa Kabikula na isabay ang fire and Earthquake Preparedness Orientation sa Saindang Orientation Program para sa mga estudyante sa maabot na academic year 2026-2027. Ang naunabita ng direktiba na kapalaman sa regional memorandum na ipinagpaluwas ni Regional Director Dr. Demetrio P. Anduyan Jr. na nagtataonin dakulang importansya kan pagkultibar nin kultura kan pagiging preparado kan mga estudyante sa enot na aldaw kan mga ini sa campus. Pasado sa memorandum, gabos na SEIs pinag-obligar na mag-orient sa mga estudyante unong sa Institutional Emergency Response Protocols, pagdesignar kan ruta para sa pag-ibakwar asin lugar, campus contingency plans, an lokasyon asin tamang paggamit kan fire extinguishers, asin iba pang panlaban sa kasulo. Siringman, earthquake safety procedures asin emergency communication systems. Tinawad doon kan direktor na ang pagpreparar nagpupuon sa pagiging aware kung kaya importante na nasasabutan kan mga estudyante kung sain ang mga inimando man, ano ang gigibuhon asin paano maresponde sa panahonin emerhensya kung sain para mas maging epektibo ang naunabitan ng deal kaipuhan in koordinasyon sa Bureau of Fire Protection, Local Disaster Risk Reduction and Management Offices, Siringman sa Office of the Civil Defense.
3: Si Buen Osa.
4: Marata. Plano kan gobyerno lokal kan siyudad din Ligaspi na ipariklasman ang sa indang siyudad sa pagiging highly urbanized city. Ini ang pinagkonfirmar ni Alcalde Hisam Ismael sa pagsasabing kwalipikado na ang Ligaspi City sa mga resikitos na nakapalaman sa Section 452 kan Local Government Code of 1991. Kung saan, mandato kan lay na ang populasyon dapat minimum na 200,000 pataas na sa presente basado sa latest census kan Philippine Statistics Authority PSA Bicol nasa 210,616 na ang populasyon kan siyudad din Ligaspi na naglalataw. Haros balansyado ini na nasa 104,306 na kalalakihan asin 104,251 kababaihan. Kung saan, sa local income na ang resikitos minimum na 50 milyones de pesos ang taon lampas na ninmahay dahilan sa igwaan Ligaspi nin maabot sa 733.73 milyones de pesos. Idugang pa, ang dakulang national tax allocation NTA kan siyudad din Ligaspi, bilyonis na ang assets kan siyudad. Magigirumtuman, aprobado na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagiging highly urbanized city kan nagana ang pigahanat na sana. Iyo ang magiging resulta sa gigibuhon na plebisito unong digdi. Inkaso, ang siyudad din Ligaspi ang masunod na highly urbanized city digdi sa kabikulan na igwa nin pitong siyudades.
3: Si Buen Osa
4: King. Taod-taod mga katindugon, ani ba pa?
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio
7: News FM.
8: Tindugo na sa buong Bicolandia.
9: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
10: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
11: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
12: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
13: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facad also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
14: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
15: Ini po ang Sendong Kapitan, ang magparibok, iyon magbayan sa sound system. Sige, hataw, tinais kong tinais, ang late kong

0: 38 minutos na makalipas po ang alas 5. J. Bakke, hoy, oras na tanganing magbadag. Good morning, Idol. Pabati mga taga resettlement site Phase 3 kan Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay. Masakito ng tubig digdi sa mo dahil sa mga tawong warang disiplina, lalo na suna sa ibaba, wagawa lang ang tubig dinda, mas lalong naglalalugod ang problema, wara pagbabago, lalong nagubot, kinabon! Dagit si Jay Bakke! Happy birthday kay Pading Dick na Bilaro, si Sir Dick na Bilaro. Ano tabi paday ang pahit? Para na, good morning kay Madam Alma Bedes. Kumusta ang beautification? Sirman kay Manong Arnel Asweta. Kay Lynn Bukay sa mga taga Matilipni sa Family Bukay, Buda Arsiga. Kay Des Buban sa Purok 5 kan Bantayan. Selma Candelaria. Papukaw po sa mga turog. Ari Jane Candelaria Tisurero. Marina, good morning man kay Bernadette Cirillo, Wilbert Bitador, Nina Palanas Bubis. Sa kabus na nagdadangog sa mga taga-suwa Malinawalbay. Kay Manong Lorito Luna Senior, Bien Rey Estrella Bismonte Arcos, kay Victoria Vista, Elsie Bungalos, Inti Belio, kay Madam Ason Binamira Birmas, Ederlin Carbon, Maricel Bilen, Calieja Juni, Lorilyn Valenzuela. Pa-shout out kay Mike Encel sa kasabu araw Iterina. Bilisi una. Thank you so much for listening. Kay Manong Argisia Cornel, kay Linda Baro Caneño, pa-bati kami digdi, family Kinaban, Baro, family Rica Fort, especially sa family Caneño, dyan sa Malinaw. Watching digdi sa Uwas, sa Del Rosario, yung uyugun mo, Ana. Maray na good morning man kay Josephine Casilla, buda kay Ma'am G. Kanyo. Abanti ang birthday. Ha? Kay Bikulanang Bungal, kumusta man tabi manam, ang pahit. Kay Beth Ranyola, kay Jill Macural, kay Rakiterang Ma'am C. Nagrarakit si Mami. Kay Beth Ranyola, pa-shoutout sa mga tugang ko dyan sa San Carlos, Zone 1, si Ingo, buda si Ando Coordinete, mga Birakit family, buda Bron, lalong-lalo na sa mother ni Sir Joseph na Bron.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa kabus na senior citizens, Marina, good morning po sa Indo Cabos. Kumusta tabi, Madam Milba Oliva Gaita, buda Manong Jenny, kay Lola Jelay, Lolo Basi, Lola Igay, kay Pading Boy, buda Mading Auring Nunez, kay Manong Efren Buneyo, syempre kay Lola Aida Bitara, kay Lola Fe Bitara, kay Lola Sining, kay Lola Faring, sa kabus na Lola buda Lolo!
1: Si Bueno sa
0: ang programang ini atong sa Dukan Dinil Bakery. Tinapay puwerte, nasok perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kan Tabaco City Hall. Pagsadiri, asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang na nagbo-birthday ngunyan. Mara, thank you so much man sa Dinil sa Barsaga Itiri. Mga masiram namin nyo sa presyong barato, pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan sa Barsaga Itiri. Solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan digdi sa Sentro Kansyonad din Tabaco ang Barsaga Itiri. 24 oras nang nagsiserbi. Iguaman sinda, kaninting barber shop and salon. Matapos na magpagwapo asin magpagayon, inabot nin gutom diretso sa Barsaga Itere. Pirminyaon si Ati Beth Barsaga. Yan man ang malilipot kakpit kolisiyum pagsalirigan familia Benya, pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girlie Benya. Makuko along National Road dyan sa Purukuno, Barangay San Isidro Inawod, malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hack fights sa malilipot cockpit coliseum, ang enot sa 30 sultada, ang gana marisibining 1,000,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos, mga katindugon, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana registration, alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno, bakbakan. Partner kan mga Mr. Asin Mrs. na habo mapasma, tambakan labahon darhon sa Adam Lak Laundry Shop, serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lak Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kung kayaan mga musing unindong labahon. Pagluwas sa makina, iturang bago na mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries. Just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw, Albay. Marina, good morning kay Sir Nards asin Mambing Kalmada. Siyempre sa mga mapagayunkan opisina, mapagayunkan harong, Iguanin Beautification Project sa barangay, oy sa mga eskwilahan. Nagahanap ka mo nin di kalidad na pintura sa inkamumado man. Siyempre sa Tabaco City Color Mix Paint Center, gabos na klase din pintura igwasinda. Kolor na korsonada ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road dyan sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nistor asin Madam Helen Berwega. Siyempre, partner kan Kigig si Tabaco City Council Leader Burse, Chairman Committee on Appropriation sa sangguni ang panlungsod gan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa Kigig.
0: Diretso kita mga katindugon sa detalyes kan mga baretang Kigig sa lado lokal. Nakatalaan idayag ni Gobernador Noel Rosal at sa iyang mga naging akomplisimiento bilang gobernador sa laog nin sarong taon sa gigibuho na ulat sa bayan. Sa pahayag kan gobernador sa mga taga-media matapos ang flag raising ceremony sa Kapitolyo Provincial Kasudma, ang sa iyang ulat sa bayan gigibuhon sa maabot na Hunyo 29, 2026 sa Albay Astrodome. Konsain, digdi tatakwanan niya ning importansya ang mga programang pangsalud, agrikultura, edukasyon, panginfrastruktura, serbisyo sosyal asin ibapa. Sigun digdi, igwanin mga kaipuan idugang sa mga kaipuan tutukan ang kan gobyerno probinsyal, partikularmente sa turismo. Nakaipuan ma-develop ang mga potensyal na tourist spots, tanganing igwanin ika-opresir ang probinsya sa mga nagbibisita sa inman na lugar. Digdi mga katindugon sa Albay, saro sa mga naon ang bita ng Linyon Hill na bubugtakanin magayon na ilaw pataas para mas inimaging atraktibo sa mga maarabot na aldawa. Konsain, iniigwananin ipinagtagamang 10 milyones de pesos na pundo para po sa naon ang bita ng proyekto.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Mientras tanto, dapat pangurugan, ano po? Formal nang nagsumpa kasudma ang mga bagong bats ka Naga City Youth Official sa Naga City Hall Compound bilang parte kan pagpuon kan Charter Anniversary Week kan siyudad din Naga. Basado sa impormasyon na nakaabot sa Kigkig Lambang Departamento kan lokal na gobyerno, igwang ipinagbugtak na youth officials na maserbing counterpart kan mga regular na department head o empleyado sa laog din sarong taon. Kasabay digdi ang dosing city youth councilor sarong vice mayor asin saro mana city mayor. Ang bagong city youth mayor iyo si Isaiah Kelly Namuro kan Barangay San Felipe na napili matapos mag-agi sa maigot na selection process na kumpuesto nin written examinations asin panel interviews. Sa mensahe kaini, sinabi ni Namoro na kasabay sa mga prioridad kan sa indang termino, iyan pagpapakusog kan partisipasyon kan mga jóvenes sa mga aktibidad pang komunidad, asin pagtaoning importansya sa mental asin pisikal na salud kan mga ini. Magigiramduman nagpuot ang youth o city youth officials program sa siyudad din Naga kantaon 1989 sa panahon kan pagserbi ni dipuntong alkalde Jesse Robredo.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, mga katindugan, si mga estudyante dyan na malaog sa kolehiyo, sa mga otorisado kan Commission on Higher Education ang bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, dapat ikatabi nini asin Nonoy ang sa imong general weighted average 95% asin an income kan sa indong mga magurang dai po malangkaw sa 2 milyones de peso sa taon. So kon kamo, kwalipikado de ko magduwa-duwa ta inibago ining scholarship, itinuga ini sa satuya kan sa tuyang presidente durante kan State of the Nation address kasabay kan ini magtaram na mahiya naman kayo.
1: Si Bueno sa
0: Mientras tanto, identificado mga katindugon kan Commission on Higher Education ang mga eskwelahan, universities and colleges, kasabay naman ang mga local universities and colleges na igwapo nin permiso o permit gikan sa Commission on Higher Education na nagtatao nin libreng kolehiyo. Gabos po na mga community colleges sa probinsya Canalbay, rekonesido mga katindugon. Kasabay dyan, and siyempre San Jose Community College, Tiwi Community College, Daraga Community College, Uwas Community College, Ligao Community College, at sa tuyang alma mater, as in iba pa, mga katindugon na community colleges digdi po sa probinsya Canalbay.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Taod ang iba pa.
2: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan Tabaco.
2: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Ilabas

0: Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. Jaya Enterprises.
1: Malsoon.
2: Si Bueno Sa.
3: Philippine Standard Time, 10 minutos na makalipas po ang alas 6. Marata.
4: Talagang pwerte.
3: Oras na naman, tangani, na mag-ipos-ipos. Ha? Dapat sa mga oras na ini, itong mga mapasiring sa indang mga respektibong workplace, nakakarigos na. Asin na sa pagpamahaw na mga katindugon. Mas maray na permikitang atab kaysa nakikipagbukudan kita sa oras tamali-late na. Diba mga katindugon? Mas maray manong dan bitara na permikang atab. Ha? Perming atab tamaski puro paano nahiling pa niya to ang pwedeng pahiton dyan antes na magpuon ang klase. Ah, pa-school na ngayon ako, sabi ni Manong Danbitar. Kinaban! Ah, ako makapasiring pa sa naduman pagkatapos kan sa kuya ngawa-ngawa. Ah, marina, good morning sa samuyang PSDS kay Sir Mon. Ah, pag medyo dagit-dagit-dagit-dagit-da, ah, ang apod sa iya, sermon. Ah, tanagpaparapan sermon. Pero kung medyo ayos ang kinaban, si Ramon. Ano tabi, Sir PSDS, ayos man? Ayos ngayang lapakan ka. Si Satuyang Barkada, ah, si Parauma, si Sir Joel Balleta, marina good morning man. Kay Sir Vic na Carizo, buda sa iyang panabang misis dyan sa Pawa, marina good morning. Kay Sir Domski, ah? Kay Sir Doming na Baldosa dyan sa Bangkilingan. Kay Ma'am Ispiduroy, First Lady kan Bangkilingan. Kay Ma'am Evelyn Camases dyan sa Ginubat. Kay Ma'am Rose na Bulofer dyan sa San Francisco. Ano nga yabuy ng pigarulkul mo? So mga nakatapos na inikan sa indang tour of duty bilang sarong public servant, bilang mga principal kan public secondary schools hindi po sa probinsya kanalbay. Na maski puro paano naka-influensya man sa satunya mga katindugon ta kita hubin pa 27 taon na pala ako sa serbisyo mga katindugon. 5 taon sa Villahermosa bilang classroom teacher, pero nagya akong 9 na taon dyan. 9 years and 3 months ako sa Villahermosa National High School. 5 taon bilang classroom teacher, 4 na taon may tulong bulan bilang school head na. Taduman kita, mga katindugo na promote. And then ang sinundan niya to, ang Sugod National High School, 6 years and 7 months man ako dyan, mga katindugo. Ang pinakahaloy ko sa Bunga, 7 years nang gat. Kinaba na de.
2: Si Bueno Sa.
3: Ngunyan dyan sa San Jose, apat na taon na pala na ko dyan. 2022 ako naglaog dyan. Dyan ako na-promote na pito.
2: Si Bueno.
3: Kaya 27 years, mga katindugon bilang surugoon. Bilang surugoon, kansatuyang mga katindugon. Bilang sarong para tukdo, kinabananuha. Kurang ka na ngayon, boy. Ano ngayon, pahit? Ngunya na aldaw, Martes. Ano palan, igwapag Martes. Aw, sumanungod ba ngayon, boy, sa presyo kan mga produktong petrolyo? Ano ang lalauman ta? Sabi po, digde, ang gasolina pwedeng mag-rollback ning 32 centimos o kung bako maglangkaw nin 1.68. Ang diesel, ang rollback pwedeng 3.71 o 5.71. Ang kerosene, sa lapi, sundo sa 2.50 pesos. Pero pinaglalauman na mas mababa pa po iyan dahil ang salopment duman sa Midi Oriente. Kung sain, is Donald Trump, happy birthday, Mr. President. Inanunsyo ni United States President Donald Trump na nagkasundo na ang Amerika as in Iran sa sarong ceasefire o tigil puto kantangani na punduho na ang ribok sa tahaw kanduwang nasyon. Aramtaman sa nabaga na itong Hormuz Strait na piga mga na iguanin mga kargang crude oil, medyo bako maray ang pahit dahilan sa tensyon. Mala kan sarungal daw, pigsarado na naman kan Iran. Pero kung arog ka ini ang development, mga katindugo na magkakaiguananin finalmenteng ceasefire, o baan lamang maging regular na ang pagbiyahe kan mga tanker, tangani na suysuy na po ang bulos kan supply nin crude oil, mga produktong petrolyo, adig di po sa satuyang nasyon. Tamala, sabi kan sa kuyang amigong para habal-habal dyan po sa sentro kan tabako. Ano na naman ngayon, buwan ang sinabi ka na barkada mong para habal-habal? Terrible ngayang maray, amigo. Ari niya ako ang terrible. Ang hanap buhay ngunyan. Mas maray talaga ngaya kan panahon na dai kita nagkaigwaning lockdown, kan dai kita tinamaan kan COVID-19. Ta ribu daw mga katindugon an sa indang nakukuang ganansya. Mapuun sinda alas 9 bininbanggi sundo sa pagkaaga, ribu an sa indang pirak, may chicks pa.
1: Pasaway ka. Lato ba na yan?
3: Paano ito? Mala, kan panahon palan ito, na ito, bukas o damar kads, sumanga aling-alingan dyan sa may gilid kan dagat mga katindugon, bukas, igwa panigdi sa may haranisan na samo, dakul na tao da pagmatanga na nagbabara sa iba sa idigdi. Kasabay na itong mga nagahanap ng kaugmahan.
1: Pasaway ka! Tulaw ka!
3: Di ano na ngayabuin ang nangyari duman sa barkada mo? Oto, sige ang ngurob-ngurob mga katindugon sa pagkaaga. Ta, di na nga ni siya nakakasangribo. Tamala kan panahon na ito ang presyo kan produktong petrolyo dahil nga ni 40 pesos mga katindugon baratuhon. And ang mga tao mapirak maparoy, isipon mong mabiyahing tiwi, mabiyahing ligas piking intos pesos dahil nagsasayuma mga katindugon. Di ano ngayabuin ang alternative.

0: Atay yung nga pa de. Nyako, tibaan kun mag-urulian kitang kandila kay ne. Lapakan. So, ang nangyari sa inda, bako na sana para habal-habal kun banggi, kundi bugaw pa mga katindu. Ah, mga katindu kun. Talagang tirib ne. Ana, kapigaduhan na sa tuyang namamatian. Maski itong mga naghihigos, imagine nagpapaaga ka dyan sa sentro, tangani na makaswerte ka baganin pasahero manong mani, buda manong Jun sa Peter, di makadali ka lamang kipirak. Oho, kundi ngunyan dahil nadaa. Maski nga ni pagkape, mga katindugon, nagtitipid na sinda. Oho, minsan, tubig na sana.
1: Si Buen Osa. King.
0: Ano, payaw. Pag-una mo, aayusin ang pahita. Iyan ba anong pangyari? Ano ha? Naging na palan naging duwa na palan ang anak buhay ninda. Ha? Para habal-habal, tapos bugaw. Bugaw ka! Kinaban! Text na sana pala ang pahit ninda, ano ha? Yugu-yugun mo. Gusto mo ngayon pa? Bicol University, kaso, odma? Sa indang commencement speaker, deining iba, kundi si the Honorable Lenny Robredo, Mayor kan siyudad ni Naga, as in, syempre, dati niya itong vice presidente na sagkod sa ngunyan, iyo man giraray na uman kan mas, na iyo po ang masalbar sa Pilipinas, tangani na maging estable ang ekonomiya kaini, as in, ang tiwala, bako sa naman kan mga Filipino, kundi pati na kan mga international community, buda mga leaders niya to, yaon sa sainya. Imagine that mga katindugo na kan matamaan niya 7.8 na linog o magnitude na linog ang Sarangani ang angat buhay ni the Honorable Mayor, yaon mga katindugo, soy-soy ang sa indang pagtabang. Yan ang pinakabintahi sa malinig na panggugobyerno, ano ha? Pigtitiwalaan kan mga mapipirak maparoy. Ta ikaman sa nangayaan na may makinarnya, ikaman sa naan igwaning grupo na igwang kapasidad na automatic makapasiring duman sa ground zero, di ikana ang magpahit kaini. Kaya tabang digdi, tabang duman, mga katindugon. Kaya di taman mababasulan mga Filipino kung maski na nga ni nag-abuhabu na ini si Mayor Lenny Robredo na magdalagan sa pinakahanangkaw na posisyon sa gobyerno, pero ang tao panagos na nangangadi as in naglalaom na mababagoan sa iyang desisyon. Dahil ang nga ni sa pigpapahiling kaining maray na panggugobyerno sa kanpanahon na siya busy presidente, diit mga katindugo ng budget pero dakol ang serbisyo. Ngunyan sa siyudad ni Naga, talagang lantada nin maray ang pagiging klarado kan dalagan kan lokal na gobyerno dahil ang tabukas sa publiko. Yaon duman talaga ang kapungulan kan transparency, accountability, as in good governance.
1: Si Buen Osa.
0: Isipon mong sinda, normal sa inda na kada mes, arog ka iyan ma-anibersaryo ang sa indang syudad. Ama ko asindanin mga hobines na maserbing mga city officials. Yugun mo ang mga katindugon, ano ha? Nakulang bagay na natatawaning oportunidad sa atab na panahon itong mga kwalipikadong hobines. Kasi nagmamaut man na magserbing apit na panahon. Imagine na 1989 po siya naga puon, and kadaklan sa mga naging city youth officials, naging kuyan manong mani, naging official kan syudad. Uyugu-yugun mo an. So gustong sabihin, magayon na training ground kuta na ang lokal na gobyerno kung talagang katindugulan burabod ka na tunay na pagtauning serbisyo publiko. Pero kung ang natatangad kan mga hobinis mga katindugon, rakamtang eh, ah, sigurado. An mapuproducer mo man na lideres sa mga maabot na daw, urakamtangi man. Kaya piging ganyar kan sa tunyang dating vice presidente ang mga grad sa university na sa ibong nayauna ang artificial intelligence era, AI era na tabi manong mani, naglalaog na kita, dai man giraray na paglingawan na daiki makakadaog sa serbisyo mga katindugon sa pagbi mga tawong nin puso.
1: Si Buen Oso King pagbinis ng atay na kapatid pinagkukuhang din sa inyo at ba para iwas aberya.
2: Looking for a school to start your master's or college journey? Tabaco College is here for you. We offer the following master's programs: Master in Management, Majors in Business Management, Educational Management, Master of Arts in Teaching Filipino, Master of Arts in Teaching English, Baccalaureate courses, Bachelor of Science in Criminology with free sublimation shirt, Bachelor of Science in Nursing with free smock gown, Bachelor of Science in Hospitality Management with free chef uniform. We are pleased to announce that Tabaco College is again offering free tuition and free uniform for all incoming first-year college students year 2026 to 2027 in the office. In each batch, Political Science, Bachelor of Science in Business Administration, Majors in Financial Management, Business Economics, Market and Human Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Engineering, Bachelor of Science, Bachelor of Secondary Education, Filipino, English, Mathematics Studies, and Bachelor of Elementary Education. Limited slots only for the first 60 enrollees in courses with free tuition fees. Don't miss your chance to study, learn, and grow without financial stress. Tabaco College is where your future starts tuition-free. For transferees, there will be 10% discount on tuition fees and free department uniform. Enrollment is now going on. For inquiries, please visit Tabaco College at number 5 Tomas Cabilas Avenue, Tabaco City.
3: Heads up sa Gabos, mag-aki ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259 or email order sa infirmary sa St. Anthony Infirmary. Igwa naman! Kibutika.
4: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood cholesterol, uric acid, kidney function, liver function, prostate urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng circulation. sirkulasyon ng dugo. Abi sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BD.

0: Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7 to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, div paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
3: Si Bueno Sa King. 32 minutos na makalipas po ang alas 6.
4: Mayumuk.
3: Marina good morning ni Ray Brimbuela. Ray Bird. Ay Manong Jo. Kay Franz de Victor Ugayon Murin. Si Sagwagwa. Kay Pera Buha. Sa iyan na si Jerome. Kay Elizabeth Giano. Kay Butalon Carlo. Kay Billy Beth. Diyan sa mga taga sa good morning sa mga taga Fatima.
5: Good morning.
3: Oy, diyan sa Barangay Trescan malilipot si mga yauna sa Siwol nag kikinding-kinding nagbiking manong mana mag kuyan kay Romnick Bilaos Barbiro TV
5: ampitik kambitis itiyo jiri
3: di So, hina shipping line sa katanduan is, ano? Ma-roll back na sinda ni na pamasahe. Very good. Pag-arog ka yan, mga katindugon. Gustong sabi yun, sinyal iya na nagbababa na ang presyo kang produktong petrol. Bad lamang, antes na magabot ang makahangos-hangos lamang kita mga katindugon ta, amang pasabungan lamang niyan ang mga leaders niya to na mga poderoso na day na magpara riribok, day na magpara diringkilan tamas maray sa maparoy kita na labi-labi ang katikapuhan iya ba ana? Minutos na makalipas po ang alasay. Ano nga buinan pahit sa Tabak Festival ngunyan aldaw opening unyan manong mani kan retrade fair dyan sa City Terrace. So mga nagtitinda baga dyan kan mga produktong agrikultural. Iguanin padarakulaan dyan. Ano, Montales? Nagsasabay-sabay ka man dyan sa padarakulaan muna paharalaba. Manong ino na saan dyan ang puwerting kuyanan, tambayan at sinabanggi naman sa igod yan kikaraunan. Happy birthday sa Kuyang Panihon kay Pading Rodel sa daang o di sa aga na bag aw Kuyang Paduang alda ba. Garing may seminar pa de kay Alan Discalsota kay Erica Ibasan Aquino. Marina good morning Frederick Navarro. Sige di aga mga ngunyan ang Tabak Agri Trade Fair magkakaigwaning

opening dyan sa Tabac City Terrace. Una imedya ning hapon, mga katindugon. Yeah? Sa lugar man ini, as in pagtaoning oportunidad sa yung mga paralati digdi sa siyudad din Tabaco na ikuyan, ilatag at sa indama ng mga sadiring produkto dyan sa Bulod. Ano manong lebe, igwa ka man dyan, igwa ngaya digdi buinong lapakan kaso, dakulaon ngaya. Basta may iskila. Problema ang dakula dyan man. Dahil ini si manong lebe, mahigos man nining lalaki. Ano ang kuya? Igwa ka mo kalong, buda so, okra. So, pigpapabakal baga. So, buhay na manong mani. Mas maray ito, makuyan ka na sana. Direkta mo nang itatanom. Ang yaon dyan, na 20 pesos na sa may merkado publiko. Oh. Ito, 10 piso. Pesos ngayon, bun. Garis, so, ano pa sana? Tubo pa sana, sunaw. Kinaban! Training ni manong Inoki Beer Plaza. Di ano naan usungon yan? Ha? Dahil nata darakulaon bagang yan tamindos nindo. Dahil wag kinawad talaga. Ha? Di susatuyang presidente nag-apod din special session kan kamera kaya siguro si Madam Crisel dahil naguli. Bata palayong na ito kasunba. Dahil kung naano, kung naguli siya. Taang special session sa aga, pizza nung man. Ang problema duman sa anti-dynasty bill na prioridad kang presidente na gustong ipapasar sa Senado muna sa Kongreso. Habo man ito ka na sa tuyang mga katindugo na nagmamao talagang so genuine na anti-dynasty. Dapat sa rusa na. Halimbawa ako, ako ang mayor dignity. Dapat ako sana. Dahil nakibuin ang iba. Ano tawi mayor Sinon Binyas Bulante? Yan pahit. Ha? Winda nga yabuin o. Kung niya, habu na nga yako. Arabuan na. Mapagal. Rural daw, ang pipip ka ng alkaldi manong mani asin, mga katindugon, tambak. Ang nauubos ko ngayang bullpen, digne, uyan o, ilingan nga buwin o, nalapakan ka. Grabe. Iya ba, Ada? Sa bagay, ginusto ba ganin do iyan? Ginusto ba ganin do iyan? Oy, mga taga Tent City, an oportunidad ipinaga opresir na sa Indokan gobyerno na at kamuki ibang lugar taan sa Indong presenting sa laogan 6 permanent danger zone. Siguro makukumbinsir man ka mo na bako maray na kadabis-kadabis na sana matutubrag ang sa tuyang pagbuhay-buhay. Dati ka ito, 10 taon ang pigbibilang bago mag Alboroto at Bulkan mayon. Ngunyan, minsan mga katindugon, 3 taon sundo lima na. So sa madaling sabi, nagiging frequent na ang paggurub-gurub kan Bulkan na bosa sa Indong hanap buhay. Di ngunyan, yerno, igwani ugdok na housing unit dyan sa barangay Binitayan. Available na po siya, sobras hanggatos ang pwede mo nang okuparon, pero iyan mga katindugon, sobra 400 na units. Iyo? So, ang priority ka mo. Ang iba, siguro, na pupuungaw man sa hunikan mga bayong dyan sa puunkan Bulkan mayon, siyempre, dyan, maray-rahay pa ang panahon, kaya maski na mag-electric fan, okay lang perming malipoto ng panahon. An sa tuya nganing pigtataram, itong katrangkiluhan na familia. Natanganing, mag-alboroto pa man ang Bulkan mayon, safe na po kita. Nagwa na kitang House of the Rising Sun na pig-opresir

0: tugutan gobyerno. Ang pinaka-importante tutugutan man po, giraray ka muna maglati sa lugar at bawal po na mag-star. Dapat dai na po ning permanenteng residentes dyan po sa laugan 6 kilometer permanent danger zone. Ala ka mo, dakul ang mga nagahalat, dakul gani ang nakikihuron sa tuyang alkalde na tibaad maisabay mansinda sa mga benepisyaryo. Ang sabi ka sa tuyang alkalde, duman mga katindahan makakuaning unit dyan sa binitayan ay National Housing Authority ang nag-validate kan mga applicants. Kaya di ako dyan kay magiginibo, di ako dyan na pwedeng magsaluso na tanganing priority. Dae, habo ko kaiyan. Aging kumaimputaran, sabi kan alkalde ni Mayor Sinon, maimputaran ngaya ako na igwa ako sa Indonin pigpapaboran. Basta kamo nasa dilantera kan peligro, as in base sa validation ka National Housing Authority, kwalipikado ka mo, hindi dyan, pumahit ka mo dyan.
1: Si Bueno sa
0: 42 minutos na makalipas po ang anasize.
2: Basta makadyan.
0: Oras na magluway-luway kita, mga katipas. Pasiring ako ngunyan duman sa Malabog National High School, kaya dahi po ako nag-uniform pang opisina, mapasiring kita duman. Tamala igwaning consultative meeting para duman sa mga eskwelahan na ID. First time po ini na ang secondary i-consider bilang beneficiaryo kana o nambita ng programa kan Department of Education. Bata ang papahiton palangon yan, hot meals, gustong sabihon, kaipuan magluto. Tangani na mainit, as in bagong luto ng gan, masisiguro na masustansya ang papahiton. Paray ko tayo na kung medyo gurugata sa nabaga, buda turo tinapay yan.
1: Si Bueno.
0: Ang iba man na nagsusupply kan para sa feeding program kan mga aki, mga matapay.
1: Si Bueno.
0: Para sa na, mga katindugo, na para sa mga aki, niya aram taman sa nabaga sa elementarya. Ang mga ngiaki pa. Pahiton kan suminapay. Binalo ko nga ni mga katindugo na yan baan na. Kaipuan mong martilyuhon. So ngunyan, kung hot meal siyan, di bagong luto, di tamang rahay iyan. Sa pangarangan sa tuyo, mga mabuot na sponsors. Kumusta katabi, Chalyone Martinez? Kay Busrunan, oy Busrunan. Kay Boy and Larma rin, good morning po sa Indong Dua. Sa pangaran kan Dinil Bakery, kay Madam Gina na po giraray. Sa Barsaga Eatery, muna inting saloon pa daw si Aplalo mga katindugon. Iyabaan, amog-amog naman kami kainin ni Manong Mani. Thank you so much, katindugon, sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Boss Boy Buda, Madam Girly Benya. Thank you so much man sa Adam Laclown, Rishab, kay Sir Nards, Mambing Buda, kay Lian Kalmada, sa Bikes Paint Channel. Thank you so much man kay Tabaco City Councilor, rin na ang gawad sa pag-kasabay si Manong Mani. Siyempre, kamukamus na para kaladigdi sa 93 News FM. Tindugo na! In us to be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugo pa!
3: You're listening. Video.
4: News. Tina. Bicolang.
5: Narito. This is happiness.
6: Mga kaalaman, tuga ng katawan at pagnangkaanyuan ang biyo ng boss at doktor sa linya Medister.
7: Hello po mas maligas sa ating lahat ng wellness process. Siyempre na variant at mas lahat magdudulot po sa inyo para stress ha. At panagkakape ka, ini-enjoy mo yan. Lasa-lasa sa abs ka na, tanggal na ang stress. Literal para gumansugan na pagdating po sa tulong ng mga at dyan hindi po papahuli. Katunayan ang Best Cafe ha. Pinili po ng Golden Globe Awards at Customer's Choice Annual Awards bilang pinakamahusay magaling na herbal na kape sa ating bansa ha. Apat na pwede niyong pagpili. Nandiyan yung uri natin, Cafe Coffee with Herbal Mix. Ito, mahigit

0: 12 years na po. Hal, ano, tangkilik at nanatiling number one sa mar sa ating bansa. Ha? Tapos may lalo pa tayong pinatindi, pinasarap, lalong pinarami ang sangka para lalo kang makinabang. Yan ang Best Cup 20-in-1 Coffee with Herb. Nandyan din ang paborito asawa. Alam nyo na ha, para sa ekstrang gana, ba ng ekstrang lakas, baka mas matindan ha. Siyempre nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Sabi nga basta may black, may balak. Okay ha? Yan ang back. At syempre, coffee in herbal mix, ang cup naman ito ay tulong ha, para tumunaw ng ekstrang tabuan at kamatsuhan na yun. Pero syempre, malbinipisyo na yan ha. Kahit i-research nyo po ang mga ingredients, variants ng Best Cafe, mga ito ano, para maiwasan nasan ang iba't ibang karamdaman. Mataas ba ang blood pressure, blood sugar mo, ang blood cholesterol mo? Ayaw mo ba na magkakayaw mo ba na ma-stroke ka? Ayaw mo ba na magkasakit ka sa puso, maging matalik sa pagpili ng lahat ng kinakain? At kasama na po dyan, kung magkakape, syempre dapat tatak Best Cafe ha. Ang Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified, available mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Gusto nyo bang laging abutlaya ng inyong misis?
2: An?
1: Mga misis. Gusto nyo bang lagi sa kanyong mga mister?
3: Watong gusto ko yan.
1: Ipinakikilala Faye Black. Taglay ng Tongkat Ali, Macaroot. At Jens To ay kilala sa buong mundo na malapang lalong maging malaksin. At tatagal si alam nyo na.
4: Honey, maag yung mga bata mamayang gabi ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil isusukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalo maraming karamdaman.
4: Healthy na.
3: Pampaling ha.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may
3: bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarket.
0: Alright, mga ka-wellness, napakaganda ng topic na inihanda ko ngayon. Yung mabuti ha, kung tayo tatanda, okay? Naman ngayon, darating ang time, tatanda ka. Ano? Kaya bagay na bagay sa lahat itong topic handa ko ngayon ha. Pero bago ko talakayin, okay, nang muling ipakilala sa inyo ang isang napakagandang produkto na yung Era Hair Growth Shampoo, mga kawel. Alam nyo kasi, nag-ikot ako sa grocery stores, ano, iba talaga yung Era Hair Growth Shampoo. Una sa presyo, shampoo yung pampatubo ng buhok, eh libo-libo ang presyo. Ang Era Hair Growth Shampoo, napakamura, eh napakatagal pa bago maubos kasi talagang napakabula. Sarap gamitin, mayaman sa mga minerals, sa vitamin B extract, mga ka-wellness, na ang mga ito ay tumutulong tumula, ano, pal, ano po, patulong din para maiwasan ng balakuban sa ang ating buhok. Era Hair Growth Shampoo, available sa mga butika, market sa inyong lugar, at syempre, Approved and Drugs Administration.
5: Si Rex Bautista ng Baor, Cavite, unti-unting naglalagas at naminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa bigyan itong Era Shampoo, sinubukitid nga kundi ang paglago at kumapalpit ang dihama kumpara sa ibang hair.
6: Era, natural or formulated with mineral scrub, helps prevent dandruff in hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era, natural or available in stores nationwide.
0: Mga ka-wellness, oh, etong tatalaka raw na to ha, yung dementia, mga ka-wellness, kasama na dyan ang Alzheimer's, ano, yan, pari po kahit kanino, ano po, lalo na dad ang tao. Pero ngang mga mas bata pa, nagsisimula po ng dementia, mga ka-wellness, at walang excuse po dyan, kahit o sobrang yaman, anuman ang katayuan mo sa lipunan, pwedeng mangyari na po mga yung actors pa, sa kanilang pagkakaida silang dementia, so halos wala na po silang nakikilala. Talagang yung iba, makakilos, hindi makapagsalita, magsasalita, ay nakalimutan na po nilang gawin, ano, kung paano po magsalita. Iba naman ay tumiden, so yung kanilang elderly na po talaga nila na enjoy. Mga ka-wellness, ito ay pwedeng mangyari kahit kanino, pero ang good news, pwede po itong maiwasan. At yan yung ituturo ko ngayon po natin, syempre, na pag tayo yung magkaroon tayo ng iba't ibang sakit, kasama na po yung dementia, yung halos walang maalala, limutan na lahat, pati yung pangalan niya, pati yung mga taong nakapaligid. Unless, ay, pati po mga kapatid, pwede po nyo, ganyan ang denro, siya ka dyan sa sinag-usag pa maiiwasan. Ano na po, wellness, ha? Paano binawin, ano, natin yung course, magdahilan, ka-dementia po ang tao, ka-Alzheimer's disease, factors na yan kung makakaroon ng dementia ng halos percent. Unahin dyan mga kawel, ano? Walang gastos po ito. Quality sleep. Ibig sabihin, tao po'y natutulog ng sapa 8 hours a day. Ano? Chance na mag-Alzheimer's. Ano po? Magkaroon ng kanyang dad, mga okay? Po matulog po at yung ating tuloy-tuloy malalaman.

0: alin, tinatsi yung tulog na pagising-gising ka, hindi po quality kaka-wellness, ha? Sundin nyo yung ituturo ko sa inyo na 2-1-1 rule. Ano po yung 2-1-1 rule? Dalawang oras tulog, huwag din ng kahit na ano. Okay? Nandoon, isang oras, huwag ka nang uminom. Ano? At bago ka matumihi ka na ito, dumuna. Kasi isa sa mga abala sa ay yung lagi kang buwan umihi. At yung huling one, oras ba, wala na, ibig sabihin, wala at kaka-wellness. At TV, so dapat sa kanila, o kaya magkwento ano po ng konti habang kayo higaan. So, one rule. Baka kasi, 1 hour before your any drinks, then umulog, eh, ha? And then 1 hour before, mag-sleep mga kawela na pong, ang rule niya, kurap ang tulog. Dahil ang quality, muna, huwag din siya sa ating pagtanong.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay deficiency. Ay aral ang mineral o mineral deficient. Ugat ng marakaramda, ikaw ay gumaling sa ay kompleto ang mineral. Ay, best caps ni Plimer. Nagtapurong mineral tulad manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Vital food supplement. 100% natural at aprobado ng food administration. Kaya napaka-safe inumin.
2: Mabibili sa mga butikas sa inyong lugar.
0: Okay, so bago pa yung dagdag na tips, ano? Makakatulong para ang kawe yung mag-relax ka sa masahe as gamit ang Qsai Massage Oil, ha? Qsai, Qsai Oil, napakalaking tulong para gumanda ang blood circulation, ma-relax ang katawan, sumarap ang tulog, tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Bago ang isa pang tip, anong makilala dapat sa Massage Oil?
3: Bilang isang

0: sa inyong lugar.
1: Okay, anaka-wellness ha, para po maiwasan ng demensya kasama ng Alzheimer's disease sa pagtanda o ng regular exercise. Kahit simple walking lang. Maliban sa ito'y tutulong ang tulog, pag-aaral, mga ka-wellness, ang mga exercise, 38% po nila na hindi mag-cognize. Ibig sabihin, hindi humina yung utak. So, mas chance na sila ay mas matalino pa rin, mas malakmorya ka na, tao pong may regular exercise. Ang totoo niyan, yung 10,000 steps, nagbabawas siya ng 50% na magkaroon siya, at yung 5,000 steps naman ay nagbabawas ng 25% na chance na magkaroon ka ng dementia or disease, mga kawen. Magkaroon ng regular exercise, walking lang. Ngayon, kung gusto mo mag-jogging, ma-engage sa sports, mas mag- kasi tumutulong handa ang blood flow sa utak, ang systemic inflammation, ano po, at ma-improve ang insulin sensitivity sa utak po natin.
2: Heto ay naang Benin 1 Plus Powder Drink Mix ay isang at ring pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing slick uminom ng juice drink. Ito po ang main kapag ako ay kumakain. Ikaw ay best juice man ko na magulay ito na makabubusuga sakit ngayong panahon. Anong best juice? Dahil orange, guyabano na aking pa. Mga kapag ko ay best juice na rin ang masarap na mas...
2: Best Juice 10 in 1 Plus Mix has awards for business excellence as the best brand in the...
1: Okay, mga ka-wellness, o bago karagdag ka-wellness, nais ko po sa inyo ulit ang amazing tea. Tatsaan ito, ano po, makakatulong makautay mo ng tao habang nagdano po ang amazing ng Golden Globe Awards bilang Ted Brand. Ibig sabihin, pinagkakatiwala ang tatak bal na Probado Red Drugs Administration. Sabi ito ang amazing tea.
4: The newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea. Dr. M's Amazing. With the finest and healthiest teas like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder. First high in Dr. M's Amazing Tea. A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Amazing Tea na. Mag Amazing Tea na. Also support us and help severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants kaya benefits. Amazing Tea. Your tea. Mabibili sa mga butika at supermarket.
1: All right, tuloy-tuloy pa rin po tayo ha. Mga ka-wellness, andin po ang demensya kasama ng Alzheimer's disease sa pagkakaedad. Dapat makontrol blood pressure, ano, maging ang blood sugar. Kasi kapag dado ang blood pressure at blood sugar, ito nagdudulot po ng mga damages sa ating blood vessels na naghahatid po na po sa ating utak, mga ka-wellness. Kaya dapat makontrol yan. May kong tips para makontrol blood sugar ninyo, at kung finance na nireseta sa inyo, walang masama.

0: Bautista ng Bakti, nahalata ko na unti-unting naglanipis ang asin na aking kaibigan. Ito ay shampoo. Agad ko itong effective na hindi ang aking buhok at kumakura pang diham ibang hair.
1: Ira Natural Organic Shampoo formulated with spray care and grow and reduce hair fall. Organic shampoo gets white.
2: Green Butch. 8 pesos per 1 kamang brand. Usapili, Temalipot Albay, Malilipot Lorenzo Tabaco City, Papsag Sancos City. May problemong magdulok sa Nasiden Botardo.
3: Hi, I'm Tudeb and ako ay dahil sa ira.
4: Hello, this is Paul.
5: Ang foggy dahil sa ira.
6: At parang batang sa ira.
3: Ako ay talagang pumuti at putis artista dahil sa ira.
7: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arion and koji. Chabung mo sa mga lagura, laminis at gumalodor.
8: Sa gabi ay
9: si Salvin mo sa angga sa ira.
10: 3-in-1 soap. Apubag sa pipili sa mga.
11: Pagkaaga aldaw po kitang nyani na Martes sa Hunyo 16 taon 2023.

Ako po ang naging tagapagat Eric sa kaibanan taman dyan sa technical department. Dyan po dyan si Sir Mugera. Pasiring nakita sa satuyang ngunyan aldawa. In sa update sa kamanasal na Locan Mineral Futa po nintawo na ngayon yanin minong paginom ni aldawa. Magsa Best Cups Mineral Menta. Mababakal po nindiya Tishon Y. Sabi po kag Easter Lapek sa isyo sin kay ni Anayasa Islands Gaw del Norte asin Surigao and Davao magkakaigwanin madaman na may mga isolated na pag-uuran lidigdi ang floor landslide kung nagkakaigusog na pag-uuran. Yan tras tanto dahilan kalaon ang Metro Manila asin natadadang zona magkakaigwamanin madampog na kalangitan na sulitan na digdi ang floods or land kung magkakaigwamanin madampog na kalangitan na sulitan na digdi ang

0: kaaga. Man kita ya sa kan mga barata matod sa ka fix in one with healthy kasi ka pa. Punin diyan sa mga boutique per market nationwide. Nang nagbukas ang celebration ng Kanta Balto kasood ma Lunes sa pagikan ang Duyo Community Social napigkun sa Barangay San Antonio tekan bidadakan na festival din mga serbisyong sa mga partikular sa barangay sa nakabugtaka sa upland area. Kaukan na pagbawa sa bago na lokal na gobyerno na ilaapirang sa mga na igwang direktang pakinabigo sa kanikan mga serbisyo. Binagrumdo da ka anman lain lasyo gobyerno asin lokal na opisina kairibana wanda social security system Philippine statistics asin frontline services. Kung kilisa 27 anyos, resulay San Antonio para sa mga resagpanaservisyo sa sindang lugar. Kulaan na namang biyahe, tanganing makakuakan mga kinakaipuhan na dokumento. Nya dakulaan natitipid sa ora masahe kante na kinakaipuhan na maslaspi. Transaksyon rin ka na pagkuanin na PSA birth certificate pang mga dokumento. Ang tanasawa certificate akan sa iyang aki sa hiling niya, mas mungunyan na nahiran sa indahiya. Anong bita ng serbisyo? Bilang pagpuon na kan sa indang summer manigibo kasood mas program sa employment of students sa employment orientation poshola kan na Tabaco City Hall. Natindiran ini kan mga benepisyaryo kan na programa, mga representante kan Department Employment, opikal na gobyasin mga youth leaders, tanga bastanteng kaaraman na agiyasin ang anigin SP niya na top. Sa tamang more than just a job, equipping SPS with skills for this. Tinas sa programa, iepo sa oportunita nga ning mangana, nag-akon mo nga na kasasin dada sa pangatinan min sa Marisa. Nalinaw sa mga aparian siya ka na asin responsable ka ka na huwa. Nagtaon si Mayri ipag nagamiton kanya naning magkaigwanin experience apahewan na sa inda peace. Tokarman ni Miss Mary Ado an SPS on Kandol Albaya an mga tulong na putrogtanganing nasakan lampan na obligasyon na siya parprog paghiras po ating experience na sa mga bagong beneficiaries sa taoman na men Federation President Manio and LYDO that an man la programa para sa mga kabataan. Tatapentasyon na nag-executive as an office and public information of si Kirby an mga impusyon based on report 3 na an manakan na pinidadagan lambang saro. Paglikay sa anumang klase nin haras kan ligladong kapalibutan na sa lugar na paagiman kan comprehensive ini o sa napkan gobyerno lokala kan Tabaco kamautan na ng mga kabako sa napar maging labansin mga nakanaga. Alas 7.20 sa isa aga. Sayang na provinsyon kalimak 25 ping Department and Lord ILG. Kung ki-governor mo pagkakataon na nabi siya 100% sunod sa nagposla sa ipinagubay sa isagate sa sorsogong sa bisto sa wang masyerto na anwa at sa wamang paalinaw abangan na kang sor. Tinawa Governor Hamora na anabisto papatunag kan gubya sa pangmarhay na asin serbisyong may paninimbagan sa namamanwaan. And good financial housekeeping seal, ipigtataokan di mga lokal na gobyerno transparency, papadalagan kaya. Daan ng barata.
1: One Radio, Dug, Bicolandia.
2: Sa panahon lagang buting at maagapan bago pa hanapili at wastong medisyohan sa medical laboratory. Meritories ng complete free test. Uric acid, kidney, liver function test, prostate test, uric pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis C. Pediatric test, intercup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, C-checkup. Wait, there's more! 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, COS, myoma at sin. Nakatulong ito gandang brain de-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng dugo. Available din para sa appointments ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JR Building Bon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard,

0: ka, bumibili ka ng best 6-in-1 mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Anna Marquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong?
2: Lagi po akong ase. Pero siminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo? Best Cafe Green.
2: Napansin kong mas lumalakas ang ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: Ang mensahe mo sa inom ng kape?
2: O ang bean, hindi masyadong mat. Meron itong sangkap na natural stevia.
0: Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green. Big Green 6 with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket. Sa inyo.
3: Kainta, Barreta Lugal. Parada, 30. Parada, 30.
4: Padago talya sa kan mga barata salado lokal. Ipinautob na kan ng gobyerno provinsyal kan albay.

ang digital payroll system order employees sa provincial capital na parikas maging ligtas as magyan na agresibikan ng mga sweldo. Isinagibukan sa governor's orientation na maparapit sa bagong sistema pa administrative as in iba pang imbeltong empleyado gikan lain na opisina ka na probinsya. Sigun Veterans Bank Manager Vico, kan pasilidad epesyente ligtas sa asin ana proseso kan. Sa iraroma makikinabang yado sa mga napa-on-time na paglaugan na sweldo sa sina. Sa pinasimpleng in account asin mas pinakarhan na seguridad sa pagbabangko. Wara retaining balance ang mga payroll accounts kaya mas madali sa mga empleya pag-access sa sindang pondo manamit ang mga digit service. Sinabi man ni Rayco na makakatabang ang inisyatibang iniya kuwasan ang trabahong administratibo o ang atab asin ligtas na pagpaluwas sa kansyon na kana mga empleyado. Mantang ining ganyar man ni Provincial Evelyn M. Hanna ang mga active officer run an enrollment process as in kompletuhon kaipuhan ng dokumento para sa mga pagpapautob kan programa. Sigon sa Alba Information Office sa partization na kan payroll sa Padagos inguwa ka na gobyerno probabay nagibong moderno ang publiko mapaurog ang kausayan sa operasyon sin ibusol ang financial inclusion ang dawani. Parada 39 impact nakatalaan na magbisita sa Albaya si TASDA Deputy General for Administration and Innovation Aglino III Junio 16. Nakanasabing pagbisita na ipahiling ang mga makabagong inisyatiba Future Ready Skills na ipigpautob sa probinsya sa Provincial TASDA da Plana. Mapuo na nagtisgis nin aga sa Southern Luzon Technological Colleges Foundated sa syudad nin. Digdi makikipag-ulay si Glino sa mga estudyante sa Araprasan na Technical Vocational Institution sa siyakan gobyerno asin mga katuwang na industriya. Ipipresentar man ang propastong Collaborative Implementation of Skills Innovation o Entrepreneurship, Sustainable Industry Development and Albay Smart Prototyping Innovation and Unyielding Tech na proyektong ini pagtatabang kantas da DPI, DICT asin dole, SLTC asin ACCI, kaiba naman ang mga lokal na stakeholders. Kaigwaman ng Emerging Skills Showcase sa demonstrations, ipapahiling ang makaarukan sa mitigation, basic robotics creation sa para sa dismant, asin artificial intelligence prompt para sa automation. Pinaglalaumar sa impormidad na ini, sindaal by Governor Noel Rosal, mga regional directors kan DTI, DICT, Asindole, Siring Malkan Albay, Chamber of Commerce and Industry, asin TASDA at ninda RDRT asin PD Mariglo. Sangunyan ang dakulang niya o beto na irani ang aplikasyon na kan AI sa edukasyon na agrikultura asin na pagkakadad. Maragos kita sa detalye sa kan mga barata la. Maabot sa 300 estudyante gikan sa grade 3 at sa koda grade 6 sa manlain-lain na eskwalahan sa anum na Provincial Region na ang nakinabang sa isinagibong Road Safety Awareness and Lecture al Highway 5 kasabay kan pagsaya. Tinukar sa aktibidad ang mga importanteng bagay mapadapit sa tinampo arukan pagsunod sa mga batas trapiko at tamakan mga pedas responsableng pag-ugali sa tinampo sin iba pang panginot na kaaraman sa road safety. Kipolis Colonel Narciso Langkaw, Regional Chief kan Regional Highway Patrol Group 5, akatoy programa pahiwas ang nakaaramakian na kaligtasan sa tinampo asin mahubog ang disiplina tanganing makatabang sa pagbilog nin mas ligtasan na komunidad. Kasabay ka ini na pinagirumduman ang mga mutan na pagpairalon ang mga piko. Ingat sa pagtangana ang mga aksidan sin naligtas ang nagabos na nagagamit kan tinampo. Mientras tanto na mas mapapahayaw na sir ala sa mga inaharian nindaraga.

0: Albay, magkaigwanin sa diring mobile laboran lokal na gobyerno. Sa sarong interview kay Mayor Victor Perete, dakulang tabang subot ini tanganing mairani ang mga serbisyong pangsalud sa mga residente, lalo na sa mga lugar na difícil abuton na. Ipapautob ini sa paagi kan regular na pagsagibo kada sa parang wheels of motion na nagal na maidara ang mga pangenot na serbisyo sa komunidad. Sigon kay Perete, agikan ini sa pondong inilaan kan LG Darga na nagkakandidad din haros sa taras na sagkod 4 minutos. Luwas sa pagigid mobile, linagan man ini na mga x-ray machine, ECG equipped conditioning unit, generator, as in iba pang kagamitang medikal. Sige, haros kompleto na at gamita. Kataonin tulus-tulus sa nansalud, manuaan. Talaga asin pagkakabis na bilang tandaan ini proyekto asin pagsadirikan ELBA. Pinamagtaba portory sa pagpapakusog kanisya sa paninsasanaban darga. Ang anota ni UAS Mayor at ang opisyal na seremonya para sa mga napagdukan na Health Center System Project Talbara Kagmanaba UAS Albay Hunyo Kataparod ang anot na serbisyong nasten. Pautob ka na sa tura health halinyo sa mas marikad primary services sa mga ina asin umpoy asyarto aning clean what at pagpapusyon ng kantubig. Sigon sa LGU, unlock lang na inindang halawig na advocacy termination na pag-anakalidad nin pamumuhay to quality of conagos na tatawanin sa salud, sanitasyon, asin pangkakanakapakan dang manuaan. Plus siya te 41 isnin pa tadaod ang ibang mga barata.
1: Your salary is better, oil and robust, compact, wheel alignment, and wheel under change of the rotor disc with sub time balance. Visa Road, Ligat, San Rufo City, Altex, 921, Road Time, 1-433-00298, South Speed, Biyahe mo, sigurado at safe. And skill ang safe infirmary, fill credit na sabi, buka 4 oras. Ang serbikan, laboratory, console up, as in iba pang serbisyo para sa iba pang kaputan. Manabisyo mag-up number 1-259-7 or email their FB pray.
2: Asia, si Doc Mark, bago umuwi, siguruhin mag si baby, vaccine, losis, at epabivax sa hepatitis B. At kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. Si man enough man para sa kanyang utandaan, WAIS, bakuna ng lagma sa DOH Bicol Health Development.
3: Ano yaduk ang labahan mo ah?
4: No problem, honey. Kaya
3: yan, honey. Mamasyal tayo?
4: Sige na lang.
3: Pero ha, ang gagawin SureSoft Softener Partner Allergent.
4: Ang paglaba, man o Unrox Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Bahay man o Unrox Detergent Liquid Soap and Sure Softener. Variants na pagpipilian. Attraction. Ocean Blossom Fruit. So, ini. O, siya. Available in all supermarket.
5: No, isa ingang health. Mag-relax man kita. Tikal. Ingaw mo na ang problema. Ah. Makukuha sa second floating. AA. Tabako si. Aki mga facial treatments. Laser hairy arses. Manicure, pedicure. Eyes. Fillers. Botox service. Napaka-relaxing na IP. Pwede makunan pang iba. Hanap page. RL Beauty Clinic. Tabako. Text 0922-252 Clinic. Beauty and Well Play.
6: Isa na maganda. Katawan. Ang bigay ng in one bomb mix.
7: Ako pes, jeepney driver. Araw-araw umiin. Para sa masarap at health. Ito ang betot ng sapaking katawang araw na aking pamamasan. Sa lahat, normal dumi, magaan sa pakiramdam. Cafe.
8: 8-in-1 coffee. Best cafe go in one coffee. Black. Best cafe green. 6-in-1 bomb mixes lang for sa siya.
9: King James Enterprises. Kulang na service. Enter Gahon sa Karangahan Bulig Tabacos, Good Lumber, Cocoa Lumber, Wood Molding, Lights, Plumbing and Electrical Tiles, Power Tools, and Papa Rent Mixer, Mortalift, at Inanong Beat. 0915-993-85808. King License, ni kalidad ng mga produkto. Come one, come on, and King James Way.
10: Parada Tran ay talugan!
0: Ta sa detalye sa sala wadagong tayan na kan mga otoringan na daw sa syudad kan Legazpi kan pagganui sa task force kayo andi wadagap na urog na an majawa lulukso sa jeepa nagpupundo an bihikulo indanin pamasahe na kaole na nasa jawa kung sa itutubudan syudad nin tabako na sangunyan na day naman indana hili pinsinda ang mga niya gamit ng uli sa anumang maginda man na nakikipag-coordinate development para sa pagpapaturn over gas at sa saindaan para sa saindaan kaligtas. Pero sa sarong orientasyon ang dos na pasaris lawa bin asin binhi sa pilar sa mapadagwa livelihood program kanisal welfare na sabing pagsasabing

panay ang manghanakan programa sustainability plan as in kwalifikasyon prosag sa iraram kan SLP tatawan ital rebuild ang mayo tanganing makapingniko katuyuhan napakusugunong pangrakan AB beneficiaries parte inika naman na obheto kamatabangan na ang mga parauma as mga haluyan na katataga ikon formal nang nanumpa ang bagong City Youth Office sa City Hall Compound bilang popular anniversary sa syudad ni Naga Matokan na gobinin na City Youth Official na magsiserving kaisaon kabaliman sa youth na mga city doors Sarong City Youth may sin Sarong City City CIC na Morocan Barangay San Felipe pili mag-agis action press iriba na ang mga written asin piwa yung mensahe sinabi ni Namuali sa mga sa indang asog kanon mga asing panlipunan asin pagtaunin sa mental physical mga hovenes nagpoon sa youth of Rama kantaong 19 sa panahon ng kuting alkalde na si Jesse Robredo pira sa mga naging alumni kiti kaunseryo City Gail Abunalia Gomez Nagrag Regional Mamongoso asin as kay Fantax over Felix nagiba ka sa pang-active para sa ikasistenta isiba na ang pagkakit 56 ni Antal na kanang Euroban ang madagan paghakap 12 ng KNBI Director Melvia kuy ng lila insidente papan ng ini sa leya nabikan ahan siya na idadago sa kasyon sin papan ng responsable huli ta malinaw na igwar sa leya sa indang mga and grupo sa Philip ako kan paghak asin pagbabago at partekan na nagbut ining sahe asin pagbalo trustan to ini website represent na nabiktima ini ni na kaparehong cyber kurbang mensahe na nagtutu sa issue ni corruption na piansak nilinaw man na kan cyber crime investigating na warang sensyon na kuwang na data mga hacker tanto inapod ni House Person Rapra Alonto Adyong na sa wrong district o pangkan na impeachment trial ni Vice Duterte anong pagpapadago sa kanhiring kan Senate D sa Lugado. Sinabi na ang lockdown ang Senado ang dating leader kan Senado ang sa wrong PR stunt ang natin publiko itis na iyo ang siyon kanaram kan Kons. Nilinaw man ni Adyo ang person na baka official na pahayag kan House Prosla. Awang doonin da impeachment features sa kati Representa Isabel Maria Zamora as Representative Roa. Tukan kamera ang liling sana. Shalian sa mga babata samantang may kalayaan na lihina. Puhang ganunado katala ang magpatri trial sa natin. Sa otso, manan ang paglaban sa bilis sa isa. 26. Nilinaw ni Acting Manta asin Senate President Sherwin na special na Blue Ribbon Kudo bisto na sa anumang investigasyon o pagdangog ka gatsa na kan anuman na paralel o suwang na ipigpasakan opisye na pinadurpo big doon ka ini na warang isad sa mga dangog ka panopiyosong igi-imbisyon na kaya dapat isana sa so itim senado na nga talyan sa mga research persons na makipagtabangan o mag-atindi sa mga opisya ka kantiya ginibo ni gatsalyan ang pahayanot na ibibin Turfo na warang nakatalaon na opisyeng anya na maragas ni dating Congressman Mike Defenso na naway na pinamayuhiyak sa pasiring na sa Lotto Result ang Lotto Result maninig kanyan sa Ludkan Tawo ang Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix healthy ka na sexy ka pa mababagal po nindi yan sa mga butika nationwide Parada 20 na po ang winning on sa 5 grand mukan mga 8 11 may jackpot 25 ng gaga sa loto na mission na 19 may nais na 246 pes asin wara pa gagana Parada iyan naman po na naikan sa tuyang mga barata. Maraga sa tuyang mga live viewers kay Christian Masanas, kay Shirley Sabilia Belir, kay Ma'am May Ann Alba Clavesilia, kay Ma'am Charcar Borja, pa-shoutout po kay Dong Magdaong na happy birthday today kang San Lorenzo. Ay, happy birthday, Tabia. Kay Glenn Magbato Burak, pa-shoutout po sa ama ko si Rodrigo Burak, kay Ma'am Annabelle Belia, kay Jean Abrera, kay Edina Pera Marilu Mirandilla, kay Ma'am Merly Pobocan, kay Sir Loreto Luna Sr., kay